You just heard a request that came in from Javino Espada, Bailey's Grove Youth, singing Remind Me of the Cross. And until today, I am still grateful for the day that Jesus gave His life to die on the cross. Iyan namatay, gilubong og nabanhaw para makaangkon ko kinabuhing walay katapusan. Para makasigurado ko na kumabot sa akong kamatayon, adto ko sa langit. And listener, ganahan po na ikaw po, makasigurado po ka ana. Pwede ka maminaw or mubasa sa gospel presentation na naa sa among Anchor app sa ibcd.theanchor.app. And of course, pwede po ka mong bisita diri sa among simbahan sa International Baptist Church, Dumaguete. And especially karong Sunday, tungod Father's Day man, ganahan na mo na i-honor ang mga papa. So kung papa ka, naminaw ka karon, ganahan mi na i-invite ka. Karong June 21, 2026, Domingo na siya. And kumuanhi ka, nami ihatag sa imuhon. Ginagmay na i-honor ang imuhang faithfulness and imuhang hard work and love para sa imuhang family. So advance Happy Father's Day and hopefully na makaanipod ka sa mga simbahan. And of course, right now, kung na kay mga song requests na ganahan mo paminawon, don't be shy to send it right in because this hour is for you. Now let's listen to this request that came in from one of our faithful listeners. We Will Carry the Torch, sung by Commonwealth Baptist College.

0: What is your basis for good decision making? We took to the street to ask people what they thought about making good decisions.
1: Ako lang taon, if na ba siya yung consequences, if bad pa or good, if bad consequences na siya, so di na ko siya ipadayon.
2: Ang basihan ako kung sakto akong decision is sanang wa ko'y na-harm nga tao. Wala ko'y nahilabtan nga sa katawag nakatabang ko.
3: For me, in terms of making decisions, I always consider myself first. Kasi at the end of the day, yung ibang tao, hindi naman sila mangyayalam talaga sa'yo. Like, hindi sila mag-take ng part sa life mo. That's why, always, first choice mo yung sarili mo.
4: Based in ethics, kung unsay feel ni mo nga sakto, buhata. Kung unsay sa'yo, wala kay matumban nga katungod.
5: I always take as a basis my doubts. I am doubting myself that I can't do this one. So, I will encourage myself to face my fear. And with experiences, I will try to recover the failure that I've done.
6: Depende siguro sa outcome. Ako dang hunahunog on say outcome sa akong desisyong buhaton. If kung good, mo akong buhaton. If kung bad, depende na lang sa unsay metabo.
7: Dili man pud gud ko mukuan og decision direkta, like hunahunaon sa nako, and then mangayo ko og advice sa akong parents ingon ana or other people nga kuan sa kuad. Usa ko muga mag-decision ingon ana.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.